0: Bediko mauka bilengile.
1: Bediko mauka bilengile.
0: Bediko mauka bilengile. Bediko mauka
1: bilengile.
0: Aye. Ufule namo makorto badundu dama asgayo le dululi me asgaya isuglave me asgaya aye ye argaheni le lamenti la sangu kagaise anunni ma fadamai padalu yenek nabi.